Cái topic của tôi cũng là mới hình như ông kì kà cái consumer right này có hốc dòng kì nông thịt nâng con hạt chóa ưu tiếp y ya kì consumer right tôi sẽ nhau thuộc chóa y một consumer mà cắt căm cái section của R clause của nhau dòng cái consumer protection ang R hajar khát khăn đề ông có ưu tê ưu bru lene kà bru và thịt ya kì yi kì mar kì wapen em kàm kì ya kì hi wom to mana dep ki thit dep ta dai wat ki ki ki te ki wale kam te ong ki ki ki consumer na. Consumer right le ne ka hok yong ki nong thit kat kam ka section ko r clause ko khande yong ka consumer protection act r hajar khat khande m ki rudli ko nung kong ong ki ka ka right to safety ne ko tip I kam ka hok yo like I na ka jingma hai ni I jingmut yong ka ni ka right to yo yo I ya ka hok wo ya da na ki te ki mar ki wa I da thet I kam nu utip I wa to ki ni ki tier wa da man safe ki dai wa check I ya ki mark ki wa m ha ki kam ki ISI BIS FSAI AGMARK la da m kam ki ni ki mark Ijing mut kini kitiar wada man safe ki lada thed iya ki. Kwa arwan ong kika right to choose ne. Ka hok wau jit. Haka niwan ka right. I em I kate ka hok wau jit. Ya kite kitiar kiwa em kam I. Wau thed ha kinu kinu ki jay tiar. Kat kiwa kwa I. Ka ayn da ay bor gay I. Wau jit. Kat kiwa kwa I thed. Ka ayn da maham ka le. Wom hoi upan bor. I ki bru uthet ye wom kwa I uthet. Ko wa lewan, ong ki ka ka right to be informed. Ko wa tip I to kam ko hok wo tip. I jingmut yong ka ni ka right wan, to I em I ka te ka hok wo tip chapang ka quality ye bha ye miet I te I tier le ne ka door yong ki. Le ne ya ka tu ka details waro iwa em hakitu ki tier. I em I ka te ka hok wo tip I la da kwa I u tip ye ki. Kwa so wan, ong ki ka right to consumer education. Ka hok wo yo jing nan jing stat. I jing mut yong ka ni to wo em I ka te ka hok. Yo yo I ya ka te ka jing nan jing stat. Wa ka te ka jing chang pang kam unong thet. Tip bai I, em bai ki thao wa dang em ki bru ki wom tip upure. Lada chem I kam ki te ki jaj wom hoi uchim kabu ye ki du nei dai wom tip ki pili upure ya ki te ki description ye te ki wm ha ki te ki tier gitar hab I u khana ye ki chapang ki te ki tier khnang yo snyau tho ki hachwa wo thet ki ya ki te ki tier ko san wan ong ki ka ga right to be heard ko tip I kam ka hok wo yo ya ka jing ujor ki nong thet em ki ka hok kate wo yo ki ya kate ga jing bichar ye ko wa khoi ha wa chem jing e ki nong thet ha ki nu ki nu kur kom chem yong ki nei da ite I tier I wa da dep thet ki ko wan ru wan ong ki ka ko hok wo yo jing pen bach ha ka ni wan ko hok e ko ye I ko hok wo yo I pen bach ye te I jing da wa yong I la da em ki mar ki wa thet I man ki ki wom to ki wa biang yi u ong to ki wa si le ne wom to kat kam wa to u man ki te ki tier ka ain da e ko ka bor ye I wo pan I ya ka pisa le ne yi u pan da ki vita wan ka ni to wom to wa man wa pan isen e ya I ne ki te ki bru han re ka ni to man ka ka te ka hok yong I hi wa to u yo I to em kam hi kate ka jingkit khle yong I kam ki nong thet kat kam ka consumer protection act ka jingkit khle yong u nong thet le em kam hi hab ki u husier hachwa wo thet ki ya ki te ki tier gitar wei hab ki le u man ki bru ki wa em akor hab pai I ya ki te ki tier ka dor ka terik hab pai bha I ha ki tier emmo wom emmo ki ni ki mak ha ki kam ki ISI yong ki

0: ki bruh po chente hil ki imma karilom ile nye e le tor i delang tomani ki te ki champion ki biodiversity champion we emi ka wiga chingmon wa ka pertha i ta chong ta sa yo nga yong pi mi upun im da ki hero wa pangkep boni i jo pe tv mo ki we rap ikini ki bruh chamching tom da kini ki superman ki te ki kini ki superhero tang kemo ile to ki superhero mem phong yi te ka kip tang wa yupun im de ki thung din thung se pung khoi pin jigel le ne ki khna ki wara din de ki nohi kai ngal amana ko bine te ko hi kai corridor upun em kam upun ne pen sa ye ki jing im we ki chnong ki tha wa emi min sen ho ha per kat ye wara wa emak per thai tang wa hab lori hab kret chitom chwa ye na chnong yong i ini iwa kret chitom wa lor ina chnong na thao yong i, dao sawa dao perta ka duk ka lensa telak ka pertai. Na te dao ka pang peren yong news nem sa yo hap ha ko, kam nga sa ana kimus niang, usdang ana kimus niang, kiwa sa ka leng ka lensa telak yong ka chente hil, sedang na ka chnong yong pi, yo yo pi kijing ka la ko kro ye wan ra. Ikular wa ye utek resong ha kani kesengi kerpang kemui yong i, kinong ap nong senya radio maya yong i, ha kani kesengi kerpang yong ka biodiversity aja apun ru, man ko yo lor yo kure ehe ki chenong ki tau wa MI, yo wan ra ikalah ka pertai, ikular wa huikai, yo yada, yo pen bha pen mien, yo burom iwi pe iwi, mentok do ii prabru haduk ki merat, haki skur haki yung kisem wa ki chinong yong i ka bor yong i ka bertha yong i opung kut ye klam yong a ni ka singi ar po arterik unai san arja apandru da ka jing ong ong kam ni ne i pne pensa ye ka beram o pe meriang om man ka do ki kamra ye lang he is dang i na ka khaper yong i na ka wa yong i kam tam i ku ema chwai na ka wa men tu do na ki kti yong i ka mo ong ki biodiversity won't be safe in a conference hall. It begins with a backyard, our streams, our own hand, hektien pereng. Chichar ngu.
1: Kanida ka kachwani, juwai ki prokyu ab radio, da sinyawi yai kilam, wadai da kakong sinyaw bhalang dakar. Kauman ka assistant professor, yong ka Department of Environmental Science, ha ka College Thomas Jones, Sinod College, juwai. He wada e ko ye klam he to wa ani ka sngi kawa karpang yong ki jaj wa im wa bun jaj bun skar ha ganika prathai ka wa ongi ka International Day for Biological Diversity. He waka mat padan yong ganika sngi da man ko acting locally for global impact. He waka mon u lor wa wa kre e ha ki chanong ki thao ki wa EME yo ye I wan ra ye kila ha chita lup ka prathai. The project he thought was a nigger program, a program could one spin a station, ka akashwani, joy. The hini poron, keep lock up radio if tenny, they open temi pi, da kirwai, giantia, open up yep de irwai, yong u, tende jippy lakyang, irwai, we able to gun mo yaki chlor, curry, come jolly rope ten, open temi pi de irwai, yong kong chalet war, irwai, I yung. Kabai kini tau ka Akashwani Juai.
2: Yo bangi ni mitai, ubamo semen.
3: Oi pa, uni mitai yang natan mam tau yang pi. Hapun dudna pi buan tiang.
2: Ni ham betai, hawa kwa imesin o, ubamba yo, tang wa bangi ketinam per.
3: Oh, bang bang stepa, mani yo ikijot mandau seja. Uyo ikot ikia upura, penduna ikilin, iblo wakcini. Na yung usdang I chad itu yong I, yo kwa jukia amin red man kuwi.
4: Nei bha upad ba, daka Commissioner of Food Safety Mikalia, Shillong.

0: chibon yo yiram hayung hasem
1: ta ka kubor ta mot kam gi tu gi bru gi wa em thau em bhau le man mhoi u snyao sarong gi ye te wa man gi ta mot em kam pen em kam mi jat gi kti em kam rep uryang ta mot nei ni bha ka rep ka riang mot ye jing mot toy gi chibon ha wat ye ga chnong ka thau le man yo ku ko chnong ka thau ka yo ka kot
0: ta ka ble chibon ya ka kong pao chanan yang kam long ne ka kong kuda kre chitom bha lang ba i rep iryang koi wa ong ni wa chibon iyo man toy yo jingira mulumala he to wa ipen em kam yong hosem to yo luti wa jing ang nut yong phi i open he pen kama ye rep iryang wa ublai kan dar ulang the u phi kru ko do yo yo pi de che de kia yo man sket i te i rep iryang i wa paka hakis ngi ku da wan ku ble chibon kong ngi poram phi
2: ki parlok wa radio da pana bi phi he to wa ka ye ke kli de ken wa ka kong pao chana niang na ka chnong yong levet he to wa ka kam rap kam reng ka thung ka tep he ta he ka chnong ka yong ka ye ke kli de ke de chim da ma pi paswet te ki parlok wa radio de po ju ko he to ka program ki rap ka program ka wan chpi na ka station ka akashwani jwai teni porip teni ngi program dai wa pentem de girwai jaintia irwai yong ma tell me lakyang irwai bai mariang penbot sei irwai kamai yai hok